Antu limpahnya baru aba laman di ika nuan sa ganga aku gungguang da kumai pang pung tang ila tua

Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.